Malibe bamba boya ngokumbola fa dunia lomandi. Kasa masi ba kumbola gine bisa waya kumbo. Samdara wuru kononto ni manya da wuleng fasa do konde ni fasa wo konde kamese ani kolole mbuna. Abena boya njuma fana ye musa.